0: Uri yangu na jafu. Ele da mi mama gbagbe ni ile o, baba mama ja o.
1: Ori le ni ni gbere ko ni